Ka tuku maru te rangi e, ka hora paunamu te moana. Ka takuhuri te whenua e, ka tutu mai te hau ki waho. Ka tutu mai te hau ki tua, ko te hau ki tai, ko te hau ki tua. Ka tira marama ngā whetū, ka kohititi te marama i te pō. E whitira a te rā, ki te whai ao, ki te ao marama, tihai, mauri ora. Ko te mihi tuatahi ki tō tātou mātu i te rangi, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tō nengoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā i hikoi nei, ki tua o te ārai hoatū rā, a moi mai i roto o ngā ringa o te ariki. Ka tuitū te whenua, nō reira ka mihi ki te whenua, o tira ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

0: 꼬이나 대다에 푸카치랑아 치노 끼노라와지
1: 앵아리 꼬이라 때랑이에 퓨어퓨어 해야나 에 꼬에 이하라 이하라
0: 야 치가 좀 앵아리 하야지
1: Me pego de uma e me mata de boca. Me haro au e pikitia. I tono au mo tētahi.
0: Nē, hai kina ki tōtina.
1: Ā, e tika tonu, ko au tētahi kua mau i ngā mahi hakapati nei.
2: Ā, kuina.
1: Ha?
2: Whakahu pai tāku.
1: E whakaro maku aku pēk.
3: E hara i te umu tāu.
2: Kahia mā kuini.
0: Aua, kare no au kia ki te iae.
2: Hariata, kai te hea hea koe te rongo i taku whakaaro pai.
0: Kaore, hei, ko ea hinare te ora nui?
2: E rua ke anga wae taka mai ki au ki te kōrero mo e tahi nama e pāna ki ngā taputapu o te kīchini. Kai te mōhio koe hea te take.
0: Tērā pēra he nama mai i tērā o ngā wharekai.
2: Tērā nō pēr. Mā kui e whakatika ki te wai mai noia. Hei. Kua rungo koe mō mangi.
0: He hana.
2: Kai te hoki anoia kia mere.
0: He tika tērā.
2: Āira. Mana nō te kōrero.
4: Ki te hea kura koe haere ai mo tau ākoranga mai pikitia.
5: Oh, he kuro pai kei tāma ki makaurau.
4: E hea ngā utu.
5: Aua hoki, mā te mana tini pia.
4: Kahe mana warato māma ki te rapu haere i e nā moni.
5: E hara māna, kua ki taku kuia māna e utu.
4: Engari, kua kōrero anō koe ki aia.
5: Kao, kaori anō.
4: Me kōrero pia ki aia e te tuatahi.
5: Kaori au i te tuku i a rau amu amu, hei whakararuraru i taku haere.
6: Ai, kai te kua katoa hau, kai te taituko koe iā hau.
5: Ah, kā reau i te pēra. Ko taki wawata kē, kia mutu tā kōrua tau tohe tohe.
6: Hai,
5: mō hio anā au, e kore kōrua e whakai ki etahi tikanga. Mō ngā mate e pāna ki a pāpā. Engari, ko te mea noi he whānau tātou. E te kāna ki a āwhina tētahi, tētahi.